0: Obin to be manyame. Obin to be kunyame kuma no. Oni ay.
1: Fred wenyam emenyame. Anyawo na wa ye bibi. Wunyahe.
0: Se bibi pabi. I want yam kupa insilatia. Oni abrati ay.
1: Fame urade. Esa se wo obin na suo kwa di akabaso.
0: Na what dano.
1: Anyawo ahu ade.
0: Wuda wute sa wufu. Na wosari ya wosari sati asofu. Mibasa mibusa usa. Aya wuse kabi na adiwa na.
1: Bani wanyama urade wati. Bani wanyama na. Na nuwajie wano. Onuwa nuwajimi akosue nyakuma. Ewe utie minu.

0: kuro na bege awo ehu akwanchre na timiwo ehye wanuya ehye yakopon nuya awo wajum ya de pa awum afedi etosu mienu so wo akunu adwana jaw se wa wariye awo ne bema bia wo mienu myansa simple community wa jaw ya oh eno ye papa adwuma de pa wo yakom mia sharp ah mi wadie bi mi ye ho adwuma de ya koman ne no a enya ye ho adwuma de ma wo se pe mini aba ukunu bebe oche bia
1: obe
0: saba be pao chono mwaka abu abu miya adi wumpa tise ukunu na jana jawo uyiri na jana jawo wono beme bia tina abobra uyasi siu kunya bapa panchi achina obe buwa ama sibi japadere osa aka uchefa enyese bia koko kasa enye mto kwa kon ye wanoma biwa wadi wadwini wadi wanimdi ayeni na ayeni wadise susu koko ye jumane mao susu me koko ye jumane mao intibabibia obia senke sebia wone bebe bia wo kolami yunu miyansa nse mkitio wajaw ya mwere japadia ina wankawo upa papa ibe shwe echidi kwen abuawo ubeye mwajume mabeme nabe kawo ubeba wepao chao mamua kabu mashwe mkolami abrantia uyiri suwa gane chao ajaw kolami yunu na wafatri ako awusu huo ubansua yabe buawo wenye kasa tete nyento kwa ku we eye sempe enso se ubeye mwajume ama sebe susu mechwe eye obana diabesha wansa utishwe na obana pakini noma asaba na mwa kabum ashenkolane fefefe obi peso obu kwa sebu obi peso osisiwo oba yebe ye huwe gima diya buwa edi wasawa mama oso uhu atopa tiseru so pa enta china mapa oba yebe ye huwe gima diye ina edi ya ede edi ya amawo afe midi nsemi ina edi uwe uwe ye uwe obi zuwa wa aya spiritual gonorrhea spiritual gonorrhea mi ya di wompa bi o wa ne be ma timi pro spiritual gonorrhea ah bebere e me bebere mo be ma pro da
1: e timi pro
0: timi pro
1: ne bon kankan
0: o yi kura na se be fere fere sasa be gum se ma abi kura wono ma ase she be se bosumi bia na eba bi wo bosumi sia na eba
1: o
0: ma na ba na ko na ba odun gonorrhea nu a na wo ma na ko na saba ai o ko spiritual so a sebi yebe ma onru no entimi no
1: na se ne sunsumu de
0: ye fene sunsumu de sunsumu gonorrhea spiritual gonorrhea no me na metu ase pa o gan ha me na metu ase pa
1: spiritual gonorrhea
0: spiritual gono e wo ho etimi ma obema kwa fon
1: etimi ma obema kwa
0: enye djuma bi ai e de status sa na so fite no ma no ma sa san san na obema no fon
1: kete
0: sa so te be we chire wa ma oni ambere obema no bebu
1: bebu
0: I remember bebre be ma awuni na e spiritual gono e na kunkun to ye be ma na wote menka sadie we ta hawa china framing na me chio darus na bra ni ye hu adwuma fa bo na ho nto ye wo ma ne binim so problem e fa na spiritual white sadie no obetun ye hospital num no hospital for be ma no won panin na e se ya ko na saba e se ya ko e ba kwa de na chen kan ai se bi sa oba no bro wo bre no obi wo kwa okunu aware tumi gu abi okunu kura aware tumi gu spiritual wa gu man for aware bebere o gana I mean ya
1: spiritual white
0: do
1: it mi gu ma man na wadi
0: for bebere aware gu e wo gana e spiritual white because I say eho eh in fi wase
1: ama in fi wase
0: e kod all my condemn ti be man na ni si an koyie
1: en koyie
0: this is pure but day
1: I am a spiritual white.
0: Man painful ma hood wa ma ho fefo me say obi wo do baba bi wo kwa on pebe ma sem because of dear shehor no enkoyi
1: be ma bia ban
0: enti
1: on
0: ko ba ku anu anu no ti ni ho fe enti ono kwa on fe on man be ma kura en odi ni nam ti mi ni aba we nye ferie ye se painful se se wo ton o yade a en o nya na duro enti mi fere se se bi wo be ka na ya boa wo bra na papa enfia ekide kwa enfambo wo beto wo besiesie ama se what do ho aye kase oba wo ye oba ampa what does wo ye fe yinde meme ne mpew wo mo pa ba wo no ko lie ana wo ko reche ba ko wo be huse na wa jawo wo mfe wo be kase sebi wo na ye fe na enye